fwa ma shono kwija chaba bubu. Eh ben ba ken nan tobele ye. Ben pesa mon choso, choso, choso, choso. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban choso kala minga na bwala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to vete tapele jode la me. Hein? Man kurmandia.

Wagan di lam jahir, dugu-dugu wagan, panjang wagan. Onda no ngana sanmon, sanmon fase momak. Napula kakwajil, saraha gor genum, payota.

kaani wilam dum be jono be panna baawal na yow be kala ngul do gugul hay mun hawra na be wi mo sul tayino wana baama mo sa mo be ko di ngol bi dum baama mo sa mo dum den baama mo sa mo doya amin ko do mosto e indi maada baama mo sa mo.

ñu ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pend boy job jarno nga ci salaam ci jere abdoulaye degat mbo sama nga de

Ahmad bi Alhaji Alar Mamadou Lami sa yi chesta na yan bulu jodi chesta ki o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weltini non ko non wawde way metodi

barka Saidu ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wirami Saidu ba kala ko na yotaama neddo mo buri ay woni bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona min je neddo mo baado no baada min joodo Mainjaiba, Gure Grand Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes haa seydi ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wite ibnu sa'd ibnu sa'd

yamaru sawo ko waye bayna cincu marjam aminatu itamba kunda wani sha Allah goto e dal ko be jahata ko jamma tayibe ladde hankati be tuwa hamen be mallini amadu wa madina babiranu bi no mani jibo changal to ko mi tolini yimi jamfa amadu ta amadu bayti shan lelo bolot nyawdale munde be gara xabe ta dum ni leedi be felda amadu hakki ni bangu tan fewni ki ko fi bayno nek leedi don ni wodi her go tru biari ha fani ba yotti tan do fitel mudu ma hiim ye ito fi ande do ki hebtebe to wi do subaka ta en ta do may subaka lobbe to ni amadu habbu ci mo amadu itu ko ngal to titi wi mi fami ko jaatan ko ko na hankati nallugo tiri mi ci mi adi mi firsta adi Allah

hakili mako warto yetti ñew rek dama jëm de ñew dama ko def dañu wax fu tumbu waati joraade mo doone mi jaari mi dem wax mo waddo fu tumbu fuf tawbe ma inna la yo ñi woy amadu no woni bingel dama jëm yotti tan tawi amadu ene watti ñewal defo nak di bam waati tan dogir don faati gesse yotti tan wi baab ba dara mo naam dama jëm ko yi ba malal na hak fu tumbu ene da di ñew dal mo ene mi ji yaade ko mi ji do tok tan dama jëm yo tabal sa tabal ta pa kam ko lu ko lo ngal kam bere man no defu ko kawri ton ma ci dama murti jor na hanga din nangu yeen ko entakana ma wara defu be mi ma wana min kalni no mi da ar ligina ko sa diw ni bay tan ko anti wuda min kalni no ma gelina gelnya de nangu den a min bima yen bar mi da ara wara ma ci dal ligoro be pa ci burutu desan amadu so ni e be ngara mango ati di kango ati di mango yande bayna sakino do jode mamala o fagititi do o tan Allah jangal tan wadde en jeyngi o tan Allah jangal kado wadde en jeyngi dum no wada ko bolor bangal ko be fobe kedo damal de dari be en jogi udude be en jogi jambe be en jogi tagade be en jogi ferlaaji dem jambi jeri ndaye ba jeli wallahi wanda ko yordi gido ko na do awana be no do adda da to o jetti jabaaji di o jagudire mabbe felli hen wari hen ha hunde juuti o andi dema jamdi nana dare damale o feeri dema jamdi o taqi dande mudum o benni o waddi bangu rewe do becce murma yawti yeso o wi ko min woni kelimilito ko do min nyanda do den tamuru bon o wi mo hoti bal sina mi la samba dande gelol o watte cangir ko o abbi ayna bi nayibe o wari ayna de ha hiti hen tatu o jeli be o wi nayi ene mbade fi taw ha jotti den madina ama sappoyo ndaje o baaji be koti ko boy be wadno ru ko be jotti mbi minen min jotti ma min jandire dama jamdi dama jamdi yane amen minen non Allah wadi min kibi ndaji kono amadu wara amadu kam hetti wato rew be ndat naati kesu ko amadu wadi to lu gelgel to nangato ene wada maccudu nakke be ga kesni ma wi ya amadu be ngarti mbi amadu mayi tacci dama be kadi rotti ma kadi ene jam rew be amadu be goor fo di sabbi ha edda jof ñari edda jofara nde hankadin amadu arti hankadin a faadi ma madina

bini bobi umi halan da safal be ko wartam kan ko bandi kural kanne ala ko wawe mako umi o bayanna de kadi sona o hal ne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tarfi fitan mako nubi hakkadi o yidi hollude ko warta mako kan ko bandi mako gasa ko ma ya taw lo radi o noddi en hartane goto umi bay horam de o yi o irtu kala genna nay horam de umi misaki tikala gengi do umi be gatta hayre ngafina mi hayre etta horam de lennaye hayre on sandi hedi limbe ngel be jaban limbe ngel adi mabbe shudu habbi shundu a tidi duppiti shudu

mani bubu jaanya mol hiddi koy luwaade buru ite jamara gala ta mayde gandala ta mayde lam ta mayde mudu foko luwal atleti mo tetto ande gorko pullo halama gono wala kewol hakkuna mako ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna mako yamere pullo o nawi nay hakkuna mako e farsabu e bawde dagal pullo o nawi nay hakkuna mako gumale sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna mako hamme chamel pullo o nawti nay batana mako fone kadi kanko amadu wona pullo wari ko ko safal mbari ko irgil bane ko o hiddi ko tweti luwa do Hammadi ko kumto ko hay kambe biya ta tanani bi minito Hammadi tan ko neddo

simer agibi jaw simer sa bay ko ko jaw jaw bi pula nexe falu jaw pula nexe falu jama yaler ndey mar boy say bat boy atu boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay bay

ba uyu cyagalo natishurunu odogi mambela make jonde yasale dure hen teme ne buru hodo yinda amadi lom baro yalla juru cukomel goto wiyete ko demba jallo ko biddo moddo sanne mo metari wadde presenté o natishurunu.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma laaj ci ko sa samant la bu yaaga do ndey tet nir bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seylam ko diom nafli mo o ya kaw mako muhammadi o ya mawlu Umar Dia tebla bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jamma je belgique o ko diw dokkal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko moddi banaro ko majjani banaro ko banani majjani banaro kaldu bul walidu wi non e to la malla di da bonnati sari nyaagal dimmo majjani bawul la yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an garo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maye kuwer tawda mo nde hela ala ara don tawani mako fon galadon

0: wuurdata longere muude walla dote dote doole kewɗe ko meere barki ɓuuri somoɗo morki so paani ɓe mbawa ɗum pusde kono kiñwawi mum minde onen ko barki ɗum jangadata crio kono ɓe mbawa sudde crio sutata ko enen jibitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la
1: Allah fonɗani
0: tampuɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñaño ko bolle puyɗe ɓeko tampuɓe toyno ñaño dolo kewmine yaaha mbiyaɗe dolokaji bonde leydi ɗi koye banggue mabɓe wiyatano heddi
1: ñaño wawa bonde dow
0: sebuloyko inde mbika e mamma yero fati e Samba Jammen o sehlamo baɗi ko joɗiɓe sembi fo

Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Unjai birema jogo pondi ni njai birema jogo. Unjai birema jogo pondi ni njai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai michi jam jami nyai utu bomi mudu nyai majwati me nyai mudie darangoi nyai utu bomi mudu nyai majwati me Samba kurme na njai wali biram pati ani njai biram nan joy. Samba kurme na njai wali biram pati ani njai.

wokol manni nan doyon fana Nigeria ko lo Nigeria aben kono bi dañi nan mo meke ka Emmanuel Bata wokola fana manni nan

gujjo nawata e piggal ko wona ne wawi ko ala no waɗa. Woɓɓe noon gona sadak kono ɗum janma musiba de.

neku daw ñaaw ba kana ko indi gila tat ga ko war xox mukhrija biram faat ma daw ras leen do ñojam ñojam yeen do daw bi ma yeen do yeen do naan ay setat ko du zamba faat ma mukhrija jor jurom li ngeen lañu.

dengam ci tubane ku ndaw ñaaw fatma na tuba dengam lu mako ya na tuba ganjire na tuba ganjire ku ngal ak soxna mbay falo ak soxna mbay jeyre dal dam sen cham nga tuba ne ku ndaw ñaaw bëkk na ko yobugi le way tat ga ko ni wa

balaxate ak ñoom di dégan maaw ngoo ne faal amina jaw farandi kubaran yaaku mba borom naa see gan ñu bari ngolul mbaam sa xewaloo madul sa xewal sa xewal soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jafañ wel xacc

pet na saw yo man fa ya ka do bay bam mo don na ngok nyaga isa ye na na na.

Ömer. Yasin el Gibrim gibin tecay, el Gibrim gibin tecay. Al Gibrim gibin tecay, magi tek farjav farisa kongoy secay, burungan nur bi. İbrahim'a, İbrahim'a, Ayşe Tugay. Mangile jale nday manimi ci Côte d'Ivoire ak sa sambat ma kure jaak jor Ibrahima ak sa sambat ma kure jaak jor joomi li nga nañu sa xeray seet baay Ibrahima yaanu te joy Ibrahima sa baay bi ci mbelelaan Ibrahima yaanu te joy Malik Yasin mi ci mbelelaan Ibrahima yaanu te joy Lamine Thiané mi ci betuwaar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa baay nga mbelelaan yaa ci ndawal gay brim

ina wadin jaralla kala ko non golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wadin hedi jaralla kala ko non golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere.